before le chaisa ba retse ba UFM ke mang o sa rata mashelele ke ya ma tswa tlo ke mang o sa ba rata e ko pa fela ka ga bo fela ya lona e listeners ke mang o sa rata mashelele ke ya.